0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Pagkain ko ngayon, gulay sa lugaw. At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas gulay po ulit.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Walang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
2: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
1: Galing mo talaga, nay.
2: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay. Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!

Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

salita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

like an unfamiliar song. I guess I did not see you coming.

0: nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, nay.
1: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council.

Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
3: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: di ginamit ng consumer dahil sa technical na dahilan o kaya naman ay pagnanakaw ng kuryente.
1: Makikita ang system loss sa bill ng kuryente dahil sinisingil ito sa mga consumer kahit hindi nila ito nagamit. Sa isyong ito, tumutok ang pagdinig ng Senate Committee on Energy. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: Ipinagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa panukalang alisin ang systems loss charges sa singil sa kuryente. Kasunod ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na bawasan ang pasanin ng mga consumer sa mataas sa singil sa kuryente. Sa pagdinig, tinanong ni Senate Committee on Energy Chairperson Senator Erwin Tulfo ang Energy Regulatory Commission o ERC kung totoo ba na malulugi ang industriya ng kuryente kapag inalis ang systems loss charges.
3: I've been hearing after that SONA yesterday, past few days, na medyo mahirap, malaking malulugi, malaking kabawasan. Pag inalis systems loss, 60 billion, mawawala sa mga distributors, generators, etc. Your thoughts on this po?
2: Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, ang technical system loss ay bumubuo lamang ng 1.5% ng kabuuang systems loss, kaya maliit lamang umano ang magiging epekto nito sa kita ng distribution utilities.
4: Ang mga concerns lang po na naglabasan matapos nga po yung SONA ay yung maaaring impact nito sa operasyon ng ating mga distribution utilities. Kasi ito pong system loss, ito ay associated hindi doon sa kanyang negosyo ng distribution, kundi doon sa pag-procure niya ng generation ng supply, at ito naman ang kanyang idinideliver o dinidistribute.
2: Kinumpirma rin ni Juan na handang ERC na patupad ang pagtanggal sa systems loss charges kapag naisa batas ito. Pero dahil itinuturing na pass-through cost ang systems loss sa ilalim ng kasalukuyang batas, kailangan muna umunong amyendahan ng Kongreso ang Section 43F ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Ipiniliwanag ni Juan na sa ilalim ng kasalukuyang sistema, pinapayagan ng distribution utilities na ipasa sa mga consumer ang gasto sa kuryenteng nabili mula sa mga power plant, pero nawawala dahil sa technical losses at illegal connection bago ito makarating sa mga tahanan. Binigyan din ni Tulfo na kung uobligahin ang private distribution companies na sila ang sasalo sa mga pagkalugang ito, mapipilitan na silang pagbutihin ang kanilang grid infrastructure at operasyon sa halip na ipasa ang gasto sa mga consumer. Naniniwala naman sa Senate President Sherwin Gatchalian na kayang sagutin ng distribution utilities ang tinatayang aabot sa 45 billion pesos systems loss sa buong bansa.
5: I think that 45 can be absorbed by the distribution utilities. They just need to be efficient.
2: Sinabi ni Tulfo na inaasahan niyang maaring maaprubahan at maipatupad ang panukala bago matapos ang buwan ng Agosto.
6: Gusto ko na Malacanang talaga matanggal yung systems loss. Actually, may text po sa akin na pwede one hearing lang, then PWG, then doon na po sa BICAM. Target po na Malacanang by end of August. Wala na systems loss.
2: Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Naglatag ng nasa 60 bilyong pisong insentibo ang pamahalaan para makahikayat ng mga negosyante na dito sa Pilipinas gawin ang kanilang electric vehicles at maging regional automotive manufacturing hub ang bansa. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
7: Pasakit para sa motorista na si Ronaldo ang magkakasunod na pagsirit sa presyo ng gasolina.
8: Dati ano lang mga 120, balikan na yun.
9: Ngayon
8: 200 to 200 plus.
9: Medyang laki nga.
8: Laki ng pinagbago.
9: Pang ano na sana yun?
8: Siyempre, bigas. Ang kain sa bahay.
7: Kung makakaipon nga lang daw, pipiliin ni Ronaldo na bumili at gumamit ng electric vehicle o EV.
8: Walang coding. Kung e-car siya, ganun. Wala siyang coding. Tapos, imbis na yung igagas mo, pwede mo nang pambaon sa opisina. Ganun. Pangkain-kain mo na po yan.
7: Para hikayatin pa ang mas maraming kumpanya na mamuhunan sa paggawa ng mga electric vehicle at mga piyesa nito sa Pilipinas, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order na nagtatatag sa Electric Vehicle Incentive Strategy Program.
10: Ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain.
7: Magbibigay ang gobyerno ng mga fiscal incentives sa mga kumpanyang gagawa o mag-a-assemble ng battery, hybrid, plug-in hybrid at fuel cell electric vehicles kasama ang mga component nito. Maglalaan ang pamahalaan ng hanggang 60 bilyong piso para sa mga insentibo.
10: May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa.
7: Maaring gamitin ang tax payment certificate bilang pambayad sa income tax, VAT, excise tax at import duties. Ang requirement, hindi bababa sa 5 bilyong pisong bagong puhunan para maging kwalipikado sa mga insentibo. Iwala naman si Finance Secretary Frederick Go na magbubunga ng mas matatag na ecosystem at industrial base sa paggawa ng mga sasakyan ng insentibo para sa mga manufacturer ng EV. Bukod sa makapaglilikha ng mas maraming trabaho, magpapababa rin daw ito sa presyo ng mga EV. Tiniyak naman ng palasyo na pag-aaralang mabuti kasama ang mga power distributor at electric cooperatives ang isinusulong ni Pangulong Marcos na pag-alis sa system loss charge o halaga ng nawawalang kuryente na ipinapasa at sinisingil sa mga consumer. Kasunod ito ng babala ng Meralco na masyadong malaki ang system loss para akuin ang mga kumpanya. Posible umanong maapektuhan ang buong power industry. Kaya kinakailangan pa ng malalimang konsultasyon.
11: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion.
7: Clayzel Pardilia, para sa bayan.
1: Nagtakda naman ng pulong ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Transport Group sa darating na Lunes para pag-usapan ng mga petisyong itaas ang pasahe. Ayon sa LTFRB, sakop ng mga petisyon ang mga jeepney, bus, UV Express, taxi at motorcycle taxi na humihingi ng dagdag na 2 piso ang grupong manibela sa 13 pesos na minimum fare habang 10 pisong dagdag naman ang gusto ng piston. Aminado ang LTFRB na mahirap na hindi harapin ang mga petisyon dahil baka tumigil sa pamamasada ang mga pampublikong sasakyan habang kailangan din namang pag-isipan ang kapasidad ng mga pasahero na magbayad.
0: Samantala, simula sa Miyerkules, August 5, libre po ang may mga national ID sa MRT3. Isasagawa ito sa lahat ng Miyerkules ng Agosto o August 5, 12, 19 at 26 mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ito'y bilang pakikiisa ng DOTR MRT3 sa paglagda sa Philippine Identification System Act o batas na nagtakda ng National ID para sa lahat ng Pilipino. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 bilang pagdiriwang naman ng Global Identity Day. Samantala, pinalawig pa hanggang August 31 ang Piso Fare Cashback Promo sa LRT2. Sa ilalim nito, piso lang ang pasahe ng mga gumagamit ng cashless promo sa LRT2, lalo na ang mga gagamit ng MYSSS card at RCBC debit at credit card sa pagkuha ng ticket.
1: Samantala, tinatayang nasa 400,000 hanggang 500,000 benepisyaryo ang naghihintay na mapasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, nasa 4.4 milyong pamilya ang target nilang mapasama sa 4PIS kada taon. At sa ngayon ay nakapag-enroll na ang DSWD ng nasa 2.8 million beneficiaries. Magugunitang itinatagang 4PIS program noong 2008 na layong magbigyan ng ayuda ang mga mahihirap na pamilya sa loob ng 7 taon. Taon-taong isinasailalim sa ebalwasyon ang mga miyembro ng 4PIS para malaman ang kanilang kalagayan base sa 3 kategorya. Ang level 1 ay survival o makaligtas sa pangaraw-araw na buhay, level 2 makatawid sa pangaraw-araw na buhay at level 3 naman ang o yung sapat na para mabuhay sa araw-araw.
0: Isang kasunduan naman ang nilagdaan ng Government Service Insurance System o GSIS at ng MaxiCare Healthcare Corporation sa pamamagitan ng financing program na layong maging abot-kaya ang HMO coverage ng isang miyembro. Sa ilalim ng kasunduan, walang babayarang interes sa loob ng isang taon ng isang miyembro na kukuha ng MaxiCare sa ilalim ng Ginhawa Health Assistance Loan. Tinatayang nasa 214,000 miyembro ang makikinabang sa programa. Maaari ring i-enroll ng mga miyembro ang kanilang mga dependents sa ilalim ng napili nilang health insurance package.
1: Siniyak naman ng Malacanang nahahanap ng paraan ng pamahalaan ng win-win solution para sa mga manggagawa at employer. Kasunod ito ng inisyong temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 peso increase sa sweldo ng minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, susunod ang pamahalaan sa TRO. Gayunman, tiniyak niyang hindi rito nagtatapos ang pagsisikap ng administrasyon na maisulong ang kapakanan ng mga manggagawa at patuloy nitong ipinaglalaban ang nararapat na benepisyo para sa kanila.
12: Ilalaban po kung ano po.

0: ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Ang ECMP ay kabilang sa mga pamamaraang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan na muling binuhay sa ilalim ng Expanded 4PH. Kamakailan lang sa lalawigan ng Isabela, mahigit sa 700 individual ang tumanggap ng tseke para makabili ng lupang matagal na nilang itinuturing na tahanan. Tiniyak ni DSUD Secretary Ramon Aliling na patuloy na isusulong ng pamahalaan ang ECMP upang mapalitan ng seguridad, kapanatagan at bagong pag-asa ang pangamba ng mas maraming pamilyang Pilipino.
1: Samantala, nagsimula ng umani ang bansa mula sa bunga ng pagsisikap na mareforma ang agricultural export strategy ng bansa. Naging sentro ng pagbabago ang pagtatatag ng isang tanggapan na nakatutok lang sa exports, pagbabantay ng mga bagong merkado na pwedeng magbukas, pagpapatatag sa mga industry at gawing globally competitive ang mga farm products ng Pilipinas. Kabilang sa mga binibigyang prioridad ang mga pangunahing export tulad ng saging, nyog, pinya at tabako, habang pinalalawak din ang merkado para sa mangga, lamang dagat, seaweeds, asin, kape, kakao, ube, dragon fruit, durian at iba pang high-value crops. Samantala, pinangunahan naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang Philippine Digital TV Summit 2026 na ginanap sa Mandaue City sa Cebu. Tinalakay sa nasabing summit ang paglipat mula analog patungong digital. Nasa pagtitipon ng ilan sa mga opisyal ng pamahalaan, broadcast media organizations, kabilang ang PTV4 sa pangunan ni Mr. Joselito Tanggol ng Engineering Division. Nakatakdang makumpleto ang paglipat sa digital TV sa bansa kung saan inaasahan ang tuluyang pag-phase out ng analog signal sa November 2026. Ayon din kay USEC Season, ito ay alinsunod sa utos ng Pangulo na walang maiiwan.
2: The need to go on full DTTB is in compliance to the mandate of President Marcos Jr. that nobody will be left offline. So currently in Cebu we are at 65% readiness, in Davao we are at 72% readiness, and in Manila we're at 80% readiness. So our goal is to be 100% transitioned.
0: Target ng pamahalaan na maisumite sa Kamara ang National Expenditure Program o ang panukalang 2027 National Budget sa August 14. Ayon po yan sa Budget Department. Sa ilalim ng batas, may 30 araw ang ehekutibo matapos ang State of the Nation Address para isumite ang NEP. Nasa 7.2 trillion pesos o katumbas ng mahigit 21% ng gross domestic product ng bansa ang panukalang national budget para sa susunod na taon, na mas mataas ng 6% sa kasalukuyang national budget na 6.793 trillion pesos.
1: Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Faustino Bojedy III na mas palalakasin pa ng Kamara ang mga hakbang para matiyak na magiging maayos at transparent ang paghahanda para sa 2027 national budget. Ayon kay D, paigtingin ng mga security measures at mga hakbang para matiyak na ang proposed budget para sa susunod na taon ay naaayon sa mga pamantayan ng mabuting pamamahala. Sinabi naman ni House Secretary General Cheloy Garafil na may mga naipatupad na ring mga reforma sa pagpapanukala ng budget.
0: Unti-unti nang binibigyang buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga binitawan niyang commitment sa kanyang State of the Nation Address. Nitong linggo, sumentro sa healthcare, housing, energy, food security at iba pa ang naging aktibidad ng Pangulo. Atin pong balikan ang isang linggong aktibidad ng Pangulo. Isang araw matapos ang kanyang sona, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista. Dito ipinagkaloob niya ang halos 148 million pesos na pondo para sa karagdagang kagamitang medikal ng ospital. Pinangunahan din niya ang panibagong yugto ng bawat bayan makikinabang program para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Sa ilalim

0: napapanatili ang supply ng kuryente sa bansa. Sa Malacanang, tinanggap niya sa isang farewell call ang ilang ambassador at nagpasalamat sa kanilang naging ambag sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa Hungary at Netherlands. Huwebes, nagtungo naman ang Pangulo sa Pangasinan upang inspeksyonin ang rehabilitated Suwal Fish Port. Layunin nito na palakasin ang infrastruktura sa pangisdaan at pagandahin ang food supply chain ng bansa. Inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na ipagpatuloy ang modernisasyon ng mga fish port sa buong bansa upang mapataas ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapabuti ang kabuhayan ng mga mangingisda. Kasunod nito, nagtungo siya sa Pantalan kung saan nakipagpulong sa mga lokal na mangingisda at mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kamakailan ay nakaranas ng water cannon attack mula sa China Coast Guard habang nagsasagawa ng routine mission malapit sa Bajo de Masinloc. Mula Pangasinan, dumiretso ang Pangulo sa Tarlac City para sa panibagong yugto ng Bawat Bayan Makikinabang Program. Binisita rin niya ang Northern Luzon Command kung saan nakipagpulong siya sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Tiniyak niya ang suporta ng pamahalaan sa mga sundalo at sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa larangan ng pambansang depensa. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
1: Nagbigay naman ng iba't ibang suhestyon ng ating mga kababayan sa isinagawang Legis Here o Public Consultation sa Isabela, Cagayan. Kasama rin sa programa ang paghahatid ng mga serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan at maging ang pagkuha ng feedback mula sa publiko para makatulong sa pagpapabuti ng mga batas at programa. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
2: Dekada nang nagtatrabaho bilang barangay health worker si Annabel Ramos. Pero sa kabila ng pagiging lingkod barangay, hindi sila nakakakuha ng benepisyo at insentibo. Kaya naman dumalo siya sa inilunsan ng Legis Here sa Etiaga Isabela kahapon para mailapit sa mga kawani na pamahalaan ang batas na nais niyang maipasa na sa palagay niya ay makakatulong sa tulad niyang barangay health worker.
3: Dapat po yung may pasana po sana yung batas ng Magna Carta ng BHW.
2: Pataasin naman ang presyo ng lokal na palay ang panawagan ng magsasakang si Elizabeth Monje.
4: Ang gusto namin ngayon pag-anihan, itaas naman ang palay kasi ang mahal ang mga bilihin. Lalo na yung mga krudo.
2: Nakiisa rin ang college student na si Neil Calawagan sa legislative consultation.
5: I think isa sa mga nakikita kong maganda siguro ang isa pang pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno ay palakasin yung or paitingin yung mga scholarship benefits, particularly sa mga private students.
6: Iba't ibang mga sanga ng ating lipunan nandito para makinig at malamang marami rin silang maibibigay na inputs para lalong maging makabuluhan ang isang panukalang batas na isinusulong ng 20th Congress.
2: Kasama rin sa programa ang paghahatid ng serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan at pagkuha ng feedback mula sa publiko upang makatulong sa pagpapabuti ng mga batas at programa. Halos 20 ahensya ng gobyerno ang nakiisa, kabilang ang DA, DILG, DOLE, DOH, DMW at DSWD, kasama ang mga kinatawan ng LGU, civil society organizations, mga guro, magsasaka, estudyante at iba pang sektor. Isusumite naman sa Kongreso at mga kaukulang ahensya ang mga rekomendasyong mabubuo mula sa mga konsultasyon. Samantala, kabilang sa mga susunod na Legis Here ang panukalang pag-amienda sa IPIRA Law at pagtanggal ng systems loss charges, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA.
6: Ang sa amin lang, kung merong VAT na i-charge sa system loss, siguro magandang total, hindi naman value added dyan, bakit natin itatax? So yun yung isang nakikita namin. Ayokong pangunahan. Please, ayokong ilagay nyo sa inyong. Pero yun nakikita namin na immediate na pwede namin maibigay.
2: Pagkatapos ng inaugurasyon ng Legis Here dito sa Isabela, ay target namang dalhin ang Legis Here sa iba't ibang bahagi ng bansa para mas maging bukas, mas madaling maabot, at mas tumutugon sa pangangailangan ng Pilipino ang proseso ng paggawa ng batas. Mula dito sa Etiaga Isabela, Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Muling nakatanggap ang Pag-ibig Fund ng Unmodified Opinion mula sa Commission on Audit.
7: Ito ang 14 na magkakasunod na taon na nakuha ng institusyon ng pinakamataas na audit opinion mula sa COA. Ibig sabihin nito, wasto at tapat ang mga inilahad na financial statement ng Pag-ibig Fund para sa mga taong nagtapos noong December 2024 at 2025. Ayon kay DSUD Secretary Ramon Aliling na nagsisilbing chairperson ng Pag-ibig Board of Trustees, pinatitiba

0: ay ng pinakahuling opinyon ng COA ang kanilang dedikasyon sa maayos na pamamahala sa pananalapi at pananagutan sa serbisyo publiko. Tiniyak ng DSWD na ipagpapatuloy nila ang mahusay na performance hanggang sa mga susunod pang taon.
1: Formal na inilunsad ng Commission on Higher Education ang CBOL. Ipinakita ng mga estudyante sa event ang mga makabagong teknolohiya sa agri-aqua sector. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Isang masustansyang bersyon ng kilalang French dessert na gawa sa lokal na munggo. Ito ang ipinagmamalaking likha ng student innovator na si Rich Sagaysay mula sa Isabela State University. Siya ay isa sa mga napiling gawaran ng pagkilala sa kauna-unahang batch ng student awardees sa ilalim ng CBOL o Student Technology Business Incubation Program ng Commission on Higher Education o CHED. Sa halip na karaniwang ingredients ng macaroon, ginamit ni Rich ang sangkap na munggo na sagana sa kanilang lalawigan para makagawa ng alternatibo at masustansyang panghimagas.
3: So, as we know that in this generation na a lot of people na po is consuming in unhealthy snacks like the French macaroons, which is a processed snacks. So we as the Laghal, I am the owner, so we use the munggo as I live in the province, the abundance of the munggo, to innovate into an alternative healthy snacks po. So this year munggo po is to help also the farmers, the consumers po na health conscious po.
2: Sa ginanap na ceremonial awarding sa CHED Central Office sa Quezon City, binigyan din ni CHED Chairperson Shirley Agrupis ang halaga ng pondo at suporta sa sektor ng agrikultura at edukasyon na siya rin daw bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya.
4: Chair, make sure the biggest slice be given to agri-fishery because to him, second to education is food security. And he acknowledged that through education, strengthen and stabilize our food security.
2: Nagbigay paalala din si Agrupis sa mga kabataang ginawaran na huwag itigil ang pananaliksik at paglikha ng mga makabagong inobasyon para sa lipunan.
4: You were not selected by accident. So I congratulate each one of you. I hope that the awarding we are witnessing today does not end your passion to innovate through research and development.
2: Sa pakikipagtulungan ng DOST at Isabela State University, layo ng CBOL program na magbigay ng mentorship, seed support, at access sa pasilidad upang ang mga classroom research ay maging ganap na viable startups at negosyo na makapagbibigay ng trabaho at makatutulong sa paglago ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, nabibigyan ng direktang oportunidad ang mga estudyante na maging job creators sa halip na simpleng job seekers pagkatapos ng kolehiyo. Inaasahan din na magsisilbi itong tulay para mas mapabilis ang komersyalisasyon ng mga lokal na produktong agrikultural at mapaunlad ang kabuhayan ng ating mga lokal na magsasaka at mangingisda. Elijah Canlas, para sa bayan.
0: Naging pangkalahatang maayos ang preparasyon ng pagsusulit ng UPCAT o UP College Admission Test na nagsimula ngayong araw. Inaasahan ng UP Administration na nasa 16,000 hanggang 18,000 applicants ang matatanggap sa taong ito. Nagbabalik si Elijah Canlas.
2: Dinumog ng humigit-kumulang 153,000 examinees nationwide ang pagsisimula ng dalawang araw na UP College Admission Test o UPCA 2027 sa 118 o 118 testing centers sa buong bansa. Isa sa mga maagang sumabak sa pagsusulit sa UP Diliman Campus, si Giovanna Buitizon, isang UPCAT examinee na nagbahagi ng kanyang motibasyon kung bakit gusto niyang makapasok sa UP.
5: Since bata pa po ako, sinasabihan na po ako na mag-UP ako dahil lahat ng members po ng pamilya ko ay taga-UP.
2: Kaya naman, puspusan ang kanyang naging paghahanda bago dumating ang araw ng pagsusulit.
5: Katulad po sa marami, nag-enroll po ako sa mga review center, tapos bumibili-bili po ng mga practice test na booklet. Tapos sinasagutan ko lang po sila, tapos nireview yung mga mali ko. Tapos ayun po, buong gear po actually, starting January pa po.
2: Suportado naman ito ng kanyang ina at hangad umano niya ang magandang resulta para sa anak.
6: at this point po, sa tingin ko, nagawa niya na yung dapat niyang gawin. So, at this point, we leave it all up to God. Sa mga magulang na magtitake din ng upukat yung mga anak, supportahan lang natin sila.
2: Gaya ni Giovanna, nag-enroll din sa review center at nagsanay gamit ang mga exam booklets si John Oliver Bunyales, na isa ring UP aspirant.
7: Financially, struggling po rin kasi kami, sir. Kaya kailangan po namin na, ayun na nga, parang kakayanin naman po na libreng tuition. At 1 month po ako nag-review at saka alos isang buong week po ata ako nag-mock test. But...
2: ayon sa pahayag ng UP administration, naging pangkalahatang maayos ang preparasyon ng pagsusulit ngayong taon. Patuloy naman ang temporary restriction sa pag-jogging at pagbibisikleta sa loob ng pamantasan para maiwasan ang traffic congestion. Inaasahang lalabas ang opisyal na resulta ng pagsusulit sa first half ng taong 2027 kung saan humigit kumulang 16,000 to 18,000 applicants ang inaasahang matatanggap sa UP system. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Abangan! Pamahalaan, titiyakin ang patuloy na benepisyo at proteksyon laban sa blacklisting para sa mga seafarer na tatangging maglayag sa mga conflict zone.
1: At kontraktor ng umano'y maanumaliang flood control project sa Bulacan, tinambakan ng mahigit 20 counts ng malversation ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: PBBM at Work.
1: Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay. Hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act.
2: Our next food crawl.
3: Gusto ko talaga may suntok ng kape. O dito tayo.
4: Go for it.
2: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
3: It's fair na hindi matamis at hindi lasang powder.
2: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
3: Hindi naman ako high blood eh. Kakapacheck ko lang po. Okay naman po yung cholesterol ko.
2: Dito lang sa PTV.

Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa na sa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto.

0: balikang ulat Bayan Weekend. Isinumite ng Pilipinas sa United Nations Secretariat ang opisyal na nautical chart ng Bajo de Masinloc. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahalagang hakbang ito para palakasin ang legal na batayan ng mga karapatang pandagat ng bansa. Isinagawa ito ng DFA alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kung saan nakasaad na dapat mailagay sa opisyal na talaan ng United Nations ang mga baselines at opisyal na impormasyong pandagat ng mga bansa tulad ng Pilipinas. Sinabi ng DFA na mahalaga rin ang pagdedeposito ng chart sa harap ng pagtaas ng level ng dagat dahil sa climate change. Sa pamamagitan din ito, mananatiling may permanente at kinikilalang pandaigdigang talaan ng mga maritime entitlements ng Pilipinas. Pinangunahan ni Philippine Ambassador to the United Nations Enrique Manalo ang formal na pag-aabot ng NAMDIA Chart No. 1567 o Bajo de Masinloc and Approach sa United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea.
1: Samantala, titiyakin ng pamahalaan ang patuloy na benepisyo at proteksyon laban sa blacklisting ng mga seafarer na tatangging maglayag sa mga conflict zone. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Personal na tutungo sa Romania ngayong darating na Lunes, si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak para alamin ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarers na apektado ng mga pag-atake sa Northern Black Sea. Makakasama ni Kakdak si OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan at isang augmentation team na nakatutok sa pagtulong at pakikipag-ugnayan sa mga nailigtas na tripulante. Sa isang press conference sa Quezon City, inamin ni Kakdak na delikado ang umasa lamang na hindi aatakihin ang mga seafarers, kaya kailangan ng mas matibay na risk management measure para maiwasan ang dagdag na pinsala.
3: We cannot place ourselves in the hands of the attackers. We cannot place our seafarers' fate in the hands of those sa mga nag-a-attack at tayo aasa na hindi sila atakihin. That is too much risk. So this is a risk management measure on our side to prevent further losses.
2: Bukod sa pagbisita sa mga nailigtas na seafarers, pupuntahan din ng DMW team ang lugar kung saan nakalagak ang labi ng isang nasawing Pinoy para esikasuhin ang repatriation nito pauwi sa Pilipinas. Binigyang diin ng kalihim na titiyakin ng pamahalaan ang patuloy na benepisyo at proteksyon laban sa blacklisting para sa mga seafarers na tatangging maglayag sa mga conflict zone.
3: And if you exercise the right to refuse sailing, you are entitled to 2 months' wages, free repatriation, number 2, and lastly, non-discrimination for future voyages. At meron na pong nag-exercise ng right na yan at hindi po sila na-blacklist. This is an assurance from us sa ating mga tripulante.
2: Kasalukuyang nakikipagtulungan ang DMW sa Department of Foreign Affairs o DFA, mga embahada, ship owners at manning agencies para matiyak ang kaligtasan at repatriation ng iba pang mga Pilipinong seafarers. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Nagbigay ng dissenting o kontrang opinyon ang isa sa 3 Sandigan Bayan Justices na may hawak sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla. Samantala, agad namang nakauwi si Revilla matapos makapaglagak ng 1,000,000 piyansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
4: Pinayagang makapagpiyansa ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umanay 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon sa korte, bigo ang prosecution na may pakita na malakas ang ebidensya laban kay Revilla kaugnay ng kasong malversation. Nagbayad ng 1,000,000 pisong cash na piyansa si Revilla para sa pansamantalang kalayaan nito. Habang denied o hindi naman pinagbigyan ng korte ang bail petition ng mga kapwa-aposado niya, kabilang na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza at iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa dissenting opinion naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda, kanyang iginiit na malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Ito ang niya dahil sa naging papel niya bilang project proponent na siyang naging instrumento para ang naturang proyekto ay maging daan para sa muling paggamit ng pondo na siyang naging dahilan ng paglabas nito patungong Sims Construction na pagmamayari ni Sally Santos, isa sa state witness sa issue ng flood control projects at umaming kanyang ipinahihiram o ipinapagamit ang kanyang lisensya bilang kontraktor. Kasunod ito, nagtungo si Revilla sa Sandigan Bayan para sa build process. Kasama niyang nagtungo rito ang kanyang asawa na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Hindi naman nagbigay ng payag si Revilla o si Mercado kaugnay ng pagpayag sa bill petition. Sa bahagi ng abogado ni Revilla.
5: Ang sinasabi dito sa decision, hindi malakas ang evidence of guilt ni Sen. Revilla sa malversation of falsification of public document. So it could affect the main case kasi napagbigyan ng bail. It's still subject to the assessment. Pag natapos na ang prosecution na mag-present ng kanilang ebidensya, kasi nagpipresenta pa rin naman sila hanggang ngayon.
4: Binigyan din naman ng Office of the Ombudsman na gagawin nito ang lahat ng nararapat na hakbang para maipakita na malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Kasabay nito, iginagala ng anti-graft body ang desisyon ng Sandigan Bayan ngunit naninindigan ng Office of the Ombudsman sa sarili nitong investigasyon at isinagawang pagsisiyasat. Sa inilabas naman na pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nire-respeto ng administrasyon ng resolusyon o desisyon ng Sandigan Bayan. Anya, nasa kamay ng prosecution kung anong sunod na hakbang nito kaugnay ng inilabas na resolusyon. Binigyang din niya na dapat maniig ang batas at ang proseso. Kinumpirma naman ng Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division na natapos ang proseso ng piyansa ni Revilla matapos siyang magtungo sa korte. Kasunod nito, naglabas ng release order ang korte para kay Revilla. Matapos ito ay bumalik siya sa Quezon City Jail para sa proseso rito. Kaugnay nito, kinumpirma naman ng BJMP na nakaalis si Revilla sa Quezon City Jail Male Dormitory bandang 6:14 PM kahapon. Si Revilla ay noong pang Enero inaresto at nadetain sa Quezon City Jail Male Dormitory ng higit 6 na buwan. Matapos pansamantalang makalaya sa isang Facebook post, ibinahagi ni Revilla ang isang larawan kasama ang kanyang pamilya kung saan kanyang pinasalamatan ang Diyos. Rod Lagusad para sa Bayan.
1: Nilinaw ng Office of the Ombudsman na binibigyan ng pagkakataon ng mga akusado sa isang kaso kaya isinasalang sa preliminary investigation. Tinukoy ng Ombudsman sina Senador Loren Legarda at anak nitong si Congressman Leandro Leviste na nahaharap sa reklamong graft at plunder. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
6: Kuryente hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo.
4: Ghost electricity. Ganito anya ang nangyari umano sa mga solar project na nakuha ni Batangas Representative Leandro Leviste ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Dahil dito, iniain na sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder at graft laban kay Leviste, kanyang ina na si Senator Loren Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon kay Remulla, ang kasong plunder ay walang bail o piyansa.
6: Yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at parang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating lahat sa ating mga Pilipino.
4: Ayon kay Remulla, ang nangyari ay ibinenta lang ito. Aabot sa 10 bilyong piso ang halaga ng kontrata. Pero bukod pa niya rito ang daandang bilyong pisong nawala o projected damage sa mga Pilipino dahil sa hindi nagawang mga proyekto. Dagdag ni Remulla, kumuha ng exclusive service contract si Leviste kung saan sila lang umanoan niya ang maaring mag-produce at magbenta ng solar energy. Pagdating naman sa kaugnayan ni Legarda sa naturang mga proyekto,
6: hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive, kundi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya.
4: Ayon kay Legarda, walang basihan at walang pondo ng bayan ang sangkot sa aligasyon laban sa kanya. Anya, handa silang ilabas ang katotohanan. Ayon kay Remulla, masusing pinag-aralan ng naturang reklamo, lalo't naapektuhan nito ang maraming mga Pilipino. Enero pa anya na magsimula ang fact-finding investigation kaugnay nito. Ayon sa mga investigador ng Office of the Ombudsman, nagsabwatan umano ang tatlo para makakuha ng exclusive government rights sa bansa. Ayon sa anti-graft body, nakita sa isinagawang investigasyon na ilan sa mga service contracts ay inilipat umano sa mga affiliated corporations na umano'y sa papel lang nag-exist at walang aktwal na operasyon. Binigyang din ng Office of the Ombudsman na ito ay simula pala ng proseso kung saan may pagkakataon sila na sumagot sa mga alegasyon laban sa kanila. Rod Lagusad para sa Bayan.
0: Isa-isang sinasabi. sinagot ng Malacanang ang mga patutsada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama na rito ang umano'y walang nagagawa ang Marcos administration sa mga nakalipas na taon. Narito ang report.
7: Sinabi ng Malacanang na taliwas sa mga naunang pahayag ni Vice President Sara Duterte ang pag-amin nitong wala siyang personal na alitan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mismong si Duterte na raw ang nagpatunay na hindi siya nakaranas ng masamang pagtrato mula sa Pangulo bilang isang tao at bilang Vice Presidente. Sinabi rin ng Malacanang na sa kabila ng madalas na pagbiyahe ni Duterte sa ibang bansa at ng mga batikos nito sa administrasyon, hindi umano siya personal na inatake ng Presidente.
8: Pero bakit pinersonal ng vice-presidente yung galit niya? Kailangan ko mausap pa siya ng taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipapatay ang Pangulo Marcos Jr., si First Lady, at ang dating House Speaker Romualdez.
7: Ayon pa sa Malacanang, ang kampo ni Duterte ang nagpapakalat ng naratibong magulo ang bansa, habang sila rin umano ang nagsusulong ng destabilization upang maagaw ang posisyon ng Pangulo. Binigyang diin pa nito na may karapatan ang bawat Pilipino na magpahayag ng opinyon ngunit hindi ito dapat gamitin sa pagpapakalat ng maling impormasyon at pagbabaluktot ng mga katotohanan. Pinabulaanan din ito ang pahayag ni Duterte na walang nagagawa ang administrasyon at sinabing taliwas ito sa mga nakikita ng iba.
8: Maraming proyekto ang Pangulo. Nandiyan ang pabahay, pati yung pag-aayos sa matagal ng problema tungkol sa baha. Tandaan natin, kahit na sa Davao, Davao City na mismo, sana ibukas niya yung mata niya dahil yung pabahay na nandiyan sa Davao City, naramdaman ng mga Davaoenos. Pati na po yung pagsasaayos ngayon dahil sa patuloy na pagbaha dyan sa Davao City. Inaayos po yan ng gobyerno sa utos po ni Pangulo Marcos Jr. Sana huwag magbulag-bulagan.
7: Dinepensahan naman ng Malacanang ang naging desisyon ng Pangulo na pahintulutan ang paglalabas ng tax records ng BISE at iginiit na isinagawa ito alinsunod sa batas at tamang proseso. Pagsunod lamang umano ito sa sabpina na inilabas ng Senate Impeachment Court. Tugon ito ng Malacanang kasunod ng paghiling ng asawa ng BISE na si Attorney Manasses Carpio ng judicial review sa pagpapalabas ng kanilang tax records. Ayon kay Carpio, dapat umanong suriin kung naaayon sa konstitusyon at umiiral ng mga batas ang naging otorisasyon ng Pangulo. Karapatan daw ito ni Carpio at ang sino mang may pagtutol pero hintayin na lamang daw ang magiging desisyon ng korte.
8: Pero tandaan natin, kung wala ka namang nililihim at wala namang makikitang anomalya sa mga records na pinabubuksan, di kailangan matakot. Dapat maging proud pa kayo na itong kita ninyo ay galing sa malinis.
7: Noong Huwebes, iniulat na naipadala na ng BIR sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Duterte matapos ang pag-aproba ng Pangulo. Nauna nang pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution na magpalabas ng sabpina para sa tax records, bank records at iba pang financial documents ni Vice President Sara Duterte. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
1: Isang 13 anyos na estudyante ang sinaksak ng kanyang 14 na taong gulang na schoolmate sa Las Piñas National High School kahapon po ng hapon. Ang biktima ay nakilala sa alias Ado habang ang suspect ay nakilala lamang sa pangalang MJE. Lumabas sa paunang investigasyon na nagkaroon ng alita ng biktima at suspect habang sila ay naka-recess. Agad na sinaksak ng suspect ang biktima sa kaliwang dibdib. Isinugot pa sa ospital ang biktima subalit binawian din ang buhay. Dinala na sa social worker ang suspect batay sa isinasaad ng Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Samantala, ipinag-utos ng Food and Drug Administration o FDA ang recall o pagbawi sa 2 cosmetic product na naglalaman ng sangkap na maaaring makasama sa kalusugan. Inilabas ng FDA ang advisories para sa mga apektadong batch ng Beauty White Facial Toner YGRT-260203 at Beauty Love Skin Essentials Rejuvenating Facial Toner BLT-260301 sa ilalim ng Uglow Babe Skincare Product at KCN Enterprises. Ayon sa FDA, natuklasan sa mga naturang cosmetic product ang tretinoin at hydroquinone matapos ang laboratory analysis bilang bahagi ng post-marketing surveillance activities ng ahensya. Kabilang sa mga posibleng side effect, ang iritasyon sa balat, mata, respiratory system, allergic reactions at iba pang toxicity. Inatasan ng regional field offices at regulatory enforcement units ng FDA pati na ang LGUs at law enforcement agencies na tiyaking hindi na ipagbibili o maipapamahagi ang mga nasabing produkto.
0: O ito naman, mahilig ka ba mag-stargazing? Abay, alamin na ang iba't ibang astronomical events kayong Agosto na pwede mong abangan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Mahilig ka ba sa mga pangkalawakan at cosmic events? Abay, eto na ang sign mo para mag-stargazing ngayong Agosto. Dahil punong-puno ng astronomical magic ang ating kalangitan ngayong buwan.
10: Classified as a major meteor shower, it is expected to see around 150 meteors per hour under moonless dark sky.
9: Bukod sa spectacular shower na ito, may bonus pa dahil magpipik din sa August 17 ang isa pang cosmic show, ang Kappa Cygnids Major Shower. Ayon sa PAGASA, maaaring mamataan sa eastern horizon ang ating moon at ang mga planetang Saturn sa August 4, Mars sa August 9, at Venus sa August 16.
10: Sa Manila, ating tungayan ang mga prominent northern constellation like Lyra, Sagitta, and Aquila. At mga southern constellation, Scutum, Sagittarius, and Corona Australis sa mga gabi ng Agosto. The best time to view this constellation this month is at about 9 p.m. as they reach their highest point in the sky.
9: Kaya siguraduhin i-prepare na ang inyong mga binoculars para mas ma-enjoy ang mga deep sky objects gaya ng Lagoon at Omega Nebula. Gawin pa nating mas extra ang inyong buwan dahil magbubukas din ang pinto ang PAGASA Planetarium at Astronomical Observatory para sa libreng planetarium show, stargazing at telescope viewing para sa Philippine Space Week. Perfect bonding moment ito kasama ang pamilya at tropa habang mas natututo tayo sa ganda ng kalawakan at astronomiya. Para sa mga gustong sumama at makuha ang kompletong detalye, bisitahin lamang ang opisyal na Facebook page ng PAGASA o ang kanilang website sa pagasa.bost.gov.ph. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Nasa bahagi na ng Quezon ang low pressure area na binabantayan ng PAGASA. Dahil sa LPA, makakaranas ng pag-ulan ng Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ngayong gabi. Kumuha po tayo ng update mula kay PAGASA Weather Specialist John Manalo.
11: Magandang nga po, Sir Kenneth, at yun din sa ating mga taga-subaybay. Update po dito sa low pressure area na minomonitor natin na sasalukuyan ay nasa layong 595 kilometers east ng Infanta, Quezon. Tinaas na nga po natin yung kategory nito from low, ngayon ay naka-medium chance na. Ibig sabihin, for the next 24 hours, hindi pa natin nakikita na ito ay magiging ganap na bagyo. Pero beyond that time, ay magtataas pa yung posibilidad na ito ay maging isang bagyo. At pag nagkaganon, ay mag-release naman tayo ng ating Tropical Cyclone Bulletin. So, yung low pressure area na binabanggit natin ay kasalukuyan na nakaka-apekto at nagdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Cagayan, Isabela, at Aurora. Again, ibig sabihin, ibahagyang katahasan yung chance ng mga pag-ulan sa mga binanggit natin na lugar, pero doon sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi nabanggit, ay mas mababa na po yung chance ng mga pag-ulan at less na mga kaulapan din. Ito po si John Manalo. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist John Manalo.
0: Sunod-sunod na pagtaas, asahan naman po ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa papasok na linggo. Batay sa pagtataya ng industry sources, hanggang piso ang pwedeng ibaba ng presyo ng diesel at gasolina, habang posible naman ang hanggang 2 pisong bawas sa presyo ng kerosene. Dahil nasa ilalim pa ng energy emergency ang bansa, ang Energy Department ang mag-aanunsyo ng eksaktong rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na Lunes.

0: Patuloy ang pag-arangkada ng Filipina tennis ace na si Alex Ayala sa pagsisimula ng kanyang North American hard court season matapos niyang makapasok sa semifinals ng Mubadala DZ Open. Nanaig si Ayala kontra sa number 2 seed ng torneo na si Elina Vitolina sa kanilang quarterfinal match. Ito ang ikalawang sunod na panalo ni Ayala ngayong taon kontra sa world number 10 Ukrainian netter na kanyang unang pinataob sa Berlin Open noong Hunyo. Sunod na makakalaban ni Alex ang four-time Grand Slam winner na si Naomi Osaka sa semifinal round ng kompetisyon.
1: Mahigpit na aksyon naman ang ipinatupad ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL matapos ang alegasyon ng game fixing na kinasasangkutan ng Bacolod Maskara. Yan ang ulat ni Sabel Reyes.
2: Mas umiinit ang usapin ng sports integrity sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL matapos tuluyang kanselahin ng liga ang natitirang season ng Bacolod Maskara dahil sa alegasyon ng game fixing at game manipulation. Kasabay nito, permanenteng pinagbawalan ng MPBL ang mga players at coaches na naisyuhan ng red cards kaugnay ng kontrobersiya. Ayon sa liga, bahagi ito ng mas pinaigting na kampanya laban sa anumang tangkang manipulahin ang resulta ng mga laro. Nagsimula ang kontrobersiya matapos ang 100-64 na pagkatalo ng Bacolod kontra Bulacan Cuyas noong July 28 kung saan hindi na nakapuntos ang Maskara sa huling 7 minuto ng laro. Bago pa ito, nakaranas din ang koponan ng sunod-sunod na malalaking pagkatalo kabilang ang 129-45 na kabiguan laban sa Abra Solid North Rivers. Sa panig naman ni MPBL founder at chairman Manny Pacquiao, malinaw ang kanyang paninindigan na dapat manatiling tapat ang bawat manlalaro sa loob ng court.
3: Sinasabi ko naman sa kanila na ang MPBL magbibigay ng kasiyahan sa larangan ng sports sa buong Pilipinas, sa mga Pilipino. Ayaw ko yung may mga hokus-pokus na nangyayari at dinadaya yung mga tao. Gusto ko mga players maglaro ng with integrity and honesty.
2: Ayon sa MPBL, hindi ito ang unang pagkakataong nabigyan ng babala ang ilang miyembro ng Bacolod Maskara. Bago ang red cards, mayroon ang naisyong yellow cards sa ilan sa kanila matapos mapansin ang mga kahinahinalang pangyayari sa mga naunang laro. Ang red card system ay ipinatupad mismo ni Pacquiao bilang bahagi ng programa ng liga laban sa game manipulation. Kasabay nito, hiniling din ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa MPBL at Games Amusements Board o GAB na magsigawa ng masusing investigasyon kabila ang technical audit ng game footage, player movement, at rotations, pati ang pagsusumite ng sworn explanations ng management, coaches at players ng koponan.
3: May team akong binuo para oversee and review all the games. Every time na may laro, may mga taong nakasabay-bayan na pinag-aaralan ng mga laro kung may nagbibinta o wala.
2: Sa ngayon, nagsasagawa na rin ng hiwalay na fact-finding investigations ang GAB. Ayon sa ahensya, dadaan sa tamang proseso ang kaso upang matiyak na mabibigyan ng due process at patas na pagkakataon ng lahat ng sangkot bago maglabas ng anumang final na desisyon. Sa huli, nagbigay ng direktang mensahe si Pacquiao sa mga manlalaro at coaches tungkol sa kahalagahan ng pagiging patas sa laro at pagpapanatili ng magandang pangalan ng liga.
3: Sa mga players, coaches, huwag nating lukuhin yung taong bayan na laro tayo kasi tangit yung mag-cheer yung mga tao tapos yun pala is a fixed game. So mahirap yun. Kaya nakabantay tayo palagi.
2: Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng MPBL at GAB, nananatiling nakatuon ang liga sa pagpapanatili ng tiwala ng mga koponan, fans at ng publiko sa bawat larong isinasagawa. Sabel Reyes para sa Bayan.
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong malaman.
1: Mga pangyayaring hukubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad para sa Bayan.
0: Ako naman po si Kenneth Pasyente at inyong natunghayan ang
1: Ulat Bayan Weekend.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, Dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Driz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
1: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.